0: صدق الله العظيم.
1: Dreams become a reality if we are passionate about it. Along with it, hard work and perseverance are the qualities that gives us the energy to keep our exorcism. And zeal, may your dreams come true by following your passions. Located at Old Kampala Hills, Pala FM. Kura liyumuntu wa bulijjo.
2: Program kola sente. Ye program ye yebyenfuna erambika ebyobulimi n'ebyobulunzi mu ggwanga wandye kulaakulanyiza otya? Emikisa gy'okufuna ensimbi giri ludda wa? Y'abaffe abafunye sente bo bayiseewa? Kola sente. Kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya. Tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente.
3: Kola sente.
2: Kola sente.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa Radio Pearl FM chikumu musamba katonyeze mwenda ekula lyo muntu abulijjo yona jo sinziro ku bwangu tugoberera twagala kwebaza bwebaza kikyogenda maaso nokola makula meerere webale nnyo webalire ddala okubeera nti otuwuliza fungiza tukole fungiza tukole 2026
5: owulidde omwaka 2026 tuli mu kibikutu
6: ko wana yakoze mention yi
5: soko
6: binsomere
5: ne ku mulundi guno fungiza tukole 2026
6: kigambo kigambo ku kigambo
5: fungiza tukole 2026 ne ku mulundi guno jangu
6: tujanja waze
5: awongo
6: omuzamu ne ku mulundi guno
5: jangu tujanja waze andu mwano ni yategeze kulize lugana
6: bitutunda tusensere akatale
5: manje
6: dr soko tuyimirizao simba wakasa akakoma
5: majita
6: koma ne mu Luganda
5: yesebo
6: simba wakasitalao
5: na
6: ne kumulundi guno jangu tujanja waze bitutunda kujanja waze okumanyi ngoma nyo Luganda
5: okujanja waze shandi badenga bogati okusosote nyo
6: lete cheche choina
5: okusoso waze nyo
6: anyinsi je twatuseemu ya kulaga kyokola ofuna abaguzi
5: kulaga bikulwa
6: kati fetu kuise kujanja waza jangu akajanja akayitiridde kati naffe abakozi b'emirimu abalimi
5: yes,
6: abalunzi ababazi buli omu alina kyagenda maaso n'okukola abaweesi buli omu kyakola mu field ye jangu tukijanja waze bwe tumala ojjanja waza
5: yes,
6: fungiza tukole 2026 atuteereddewo kye bayita platform mu Luganda bakayita akadaala kwe tugenda okusenserera akatale
5: ekigambo kusensera
6: tetwagala mukozi ali eyo kumalako 2026 ng'asigadde kye kimu mu katale
5: kikyamu
6: kale ebyokola olina w'obitunda naye twagala twongere okukasensera penetrating okusensera akasaye twagala kasinzira
5: njovu ekigambo kusesa bajja kitegeerayo bati waliwo omuntu nti yayiseewo okuyitawo ntiyakuyise kulikana kuyitawo
6: oyitawo
5: naye nga tonna sensira gamba nti wano wange
6: kati bintu bya kusensira
5: kusensira kakasa nti woyise olina n'omukulu ogwoleseewo mutira okuwulira amawanga gani nnaku zino galina engejigajja ne gateekamu okujanjawaza mu kweraga naga kati ŋŋenda kulaga F52 lukumu ŋŋenda kulaga bomba kikyekola byabadakika kumi ngakulaga waliwo emizaero zino ezairani zeekasuka
6: kati
5: eno yewoma n'okwewoma
6: eriko ne kamera
5: eriko ne kamera ekifaananyi ne tuweereza nti mwe temwawonye
6: waliwo awonyeriza olusu twagala tusensere
5: mujje mulage kikye mulina mu sitowa laga omulimu gwo nti bannaye mwabakola abalala wamazi kino nayitirira wamba tugambe nti wamuno wabulamu wano tuwongeremu olabe ku bukodyo obw'enjawulo omwoleso omanye omugaso gw'omwoleso omanye omugaso gw'akatale eri bizinensi kakati gwe wenna ali yonna gy'osinzidde ng'oli mulunzi owankoko wante oli mulimi oli mubazi oli mutunzi yogera kyonna ky'ogamba nti ky'olinamu obumanyirivu obwokugubonna bonna tukugamba jangu enakusomi zigenda kubeera nga kumi nina kumezinga kumi na rumu tugenda kubira kalamu
6: house nako bili
5: nako bili ate kisingo kunyuma njagala abantu mwe mulire okula ticket yemu elo yokanga bojiraba ticket yemu ekuingiza mu musomo gwa nako bili a ovanka de mburuji okula ticket yemu ku mitwalo ebiri no yingira nako bili ngo yolese nako bili kati ya mitwalo ebiri nga bakututi ali mu uptown abaguzi bagenda kugula omubudo obutundo mazeewo ate era basigaze ne simu zo ne okongera kakasanti olina ba potential buyer abade ma woba dotunda akamwa kamu ngo olya gamba kunganya asatu olina wa tano gampereze ekisinga wo yagalachi miaka kumi ya tawa tuga mandi tu sajia kude chini chetupa tutegeza
6: fungiza
5: tukole vili aviri mumukaga tupade ficha amale ka statement ka fekari agambi enti nekumuru ndiguno jangu tujanja waze bie tutunda tusensera katale omukisa okuiga enunda eyembuzi eyomulembe
6: buri omwarunde eyo nawo inzo okuba owuliriza kati
5: yesebo
6: gamba nyinawo nakabege yanga
5: okujitwala kutale nojiza
6: ne kachimeme kanga
5: okujitwala kutale nojiza
6: akaita kachimeme chimeme inakuba chimeme
5: chimeme
6: chimeme
5: wacho kwesa ka
6: kajanti kaina
5: omanyike omusiranje kunina abantu banji bogamba nti okola muri muchatu liye kweyi ya tulie yutuwe ya omufuna wa statement wetu omukozi
6: lwachi we maramu amanyi longido longido kalefu
5: lwachi ogena no batisa batisa yo obula kubwa obuyimiriza nga ne statement okola ngazi weti nti kutetenkanya kubatisa
6: dokita tobeera mulimu nga tugujuddemo
5: okitegedde
6: tobeera nga ino mulimu gwokola nga tugujuddemo olya olinga gukola nga tugukola webaga manti abakole abakole bati mujenga nayi nawo chayo no genda wango olabanga atajjayo kati bayinzo babaita abalunzi bembuzi
5: nam
6: gwaina kachimeme tosobola kujja babaita gabaina chimeme wembuzi
5: omanyo muziranjo vunomalo kwata milioni 10 sawa yale noga manjaga tuteke mulimu gwokola abantu banji bayinzo butazi chima eronga tuteke chine 10 twaga tuchiteke mulimu gwokola Eta boda ya milioni nya boda ya milioni nya ekikumi kiri akikulekera nga yagala komeka otegede bulunyo takisa yagala ko ya milioni ya 2 kiye kikumi kingi tuteke mu mulimu gwotegera gwokola
6: bayita abasisi bembere oyinza obutajja kubanga osika za 2
5: za 2 kati ndese kikumi kumeza kitese ndi bane buli omujja tuteke mu mulimu gwokola milioni kikumi
6: kitugambo oyobera muri mungu ogujjo
5: ogusensede ngo bagamba ati wonu ngo je ko onwendi nyesoro kalula gwendi kubyo watiro mwatu nola bobuzibu ngalula mu bwenti no mangu olaba ati kampalo no yene na mpuliriza
6: ngo mujudde mu mutebe
5: na yebo atuuliriza milioni 5 10 ngenze na walanyo milioni 5 tugateke muri mungu okola sawa zino galula kubyo watiro okoma wa ojagendo okulaba ngo muntu abwagalula akoma ku milioni 8 nga gali anamwe 2 agakudiza
6: okito yogedde akantu katugere kwano
5: yes sir
6: bolaba omulimu gwokola nga singa bagamba ndi tugongedde mu capital nga togulabawo
5: ogo si mulimu ari gwandi ko mulimu nebwe sigwe sigugwo
6: ogo se ganayi olabo bongo se bute buina ngo bado ina webu za abu zawo sika kabalagala nga mukabalagala oyo
5: tungera milioni 5
6: kongede milioni 10
5: ha
6: ngo genda kuva mbu
5: ogo te kuva mulimu azoka na asirikira mukasirikira
6: abuta ashaka kuva omulala nende tugambo ogo
5: gokola
6: Chibachitegera ati wagutegeera ng'ogutandika.
5: Ebbanga ly'ogukoledde oli mugukolako bwezi.
6: Kubanga tukola emirimu gino mu ntandikwa nga tulina projection.
5: Omuziranyo.
6: Bwe ssente bwe zeeyongera
5: bwe
6: nangaziza bwe nti. Nangaziza bwe nti.
5: Nzizaako kino, ne nkola kino, ne nkola kino. Nze kabaleme kawumbi. Ky'ova olaba tulina abantu nga bwakola bizinensi mu mwezi gumu agejja. Senga akwata ssente zigezaako kubisa emirundi esatu mu ezo ziri mu bizinensi mu mwezi gumu akulubuto n'amatama.
6: Ng'abata kyesobola.
5: Bw'otunuulira abasajja bamu asaasanya akawumbi ka ssente k'atannafuna. Mugenda okaleeta bwe kati nga yongera kunakuwala n'oga musajja yandibadde saa zino ng'anakuwala yakasaasanya.
6: Omusajja ng'agezeeko bitundu.
5: Weebali.
6: Agezeeko kabutwa. Agezeeko matama. Agezeeko bitundu tundu.
5: Mu byalo wali abalimi b'emmwanyi. Milioni 5 bwe tugateeka mu mulimu gw'okola okakasa.
6: Ogusigalamu
5: yabafe oyinza okugwesa ddaaka nawe omanyi ogusigalamu yoki noyinza okwesa ddaaka netuzikuwa nonga kazipikemu bwenti gwe kenyini
6: walai tuina share of mind. Nuta anike mili mga tujite gede. Nchidabiri hilo. Bagamba ntuko mili mgu okula. Atu kutonge demu kwa njini. Tukonge demu.
5: Atano.
6: Mwukada atano.
5: Ha.
6: Kwa ba ne,

0: zagala okumanya otandika butya okubanga te okuluma era dirozula kubanga katono nyo twagala tugende mpola mpola tumusiga ekifaananyi atulaba natuwuliriza akaseera kano ku Pearl FM nti ozuula otya obulwadde buno
1: obulwadde buno bwantwalako mu ddwaliro ne bantwala mu sheeta ne bannongoosaako katono ne banzijako obunyama ne babutwala mu laboratory nezuula nga wagamba sign of cancer naye nga nti nina okujjanjabibwa neriiso lirongoosebwe naye nga sirina obuyambi nensigalawo bwentyo
0: okulongoosa nga tebannakuba nga bagamba nti olina okulongoosebwa
1: era bannongoosejako obunyama funa results zinzikomao nga wagamba sign of cancer kati obuyambi bwe sirina obunyongerayo leke nga nkolebwako ddala ekimala wakati maaso
0: akantu kano ku liiso kwatulaba saidi eno eriiso lyazimba n'okwabikamu neryabikamu muli watandika otya okuluwulya esayini ze watandika okuba nga olaba omuliza gwe njagala tusiga ekifaananyi nti kyatandika bujja butya
1: bwatandikiriza ku misuwa nsonjijira mu kabwaka kankwata mu kyenyi
0: omusuwa nga gujja ku liiso
1: musuwa ziyita mu nnyama kati obulumi ne buntandiikiriza ngenda okulaba ennyama eyo ngaesituka ofutukwa vuva ku bulwadde buli nga butandika okuleega feesi yange kati feesi wendi wano sebaka ndi byolokwati sirina bujjanjabi butuuka ku ddagala eribukolako era ndi awo kati mpookya bwentyo naye nga obuzibu buva ku ki ku sign of ku kansa
0: walaba akatulututtu kano akajja ku liiso muli kiki ekyakugjira
1: ekyanzijira nti era kaleta okuziba ne kazibawo
0: kajja omulundi gumu nekaziba omulundi gumu
1: nekakola ekinyama kati ne bantwali kirudde okunongoosaawo nebanga bajjawo ate ne waddawo
0: musanvu akamuze mwenda alaba agee amaaso ng'osinzidde ku mutimbagano gwaffe ogwa YouTube omulaba ekikuba kyeyakulamu nti banaffe omuganda gwe mulimi lwoyinza otegera lwoyita bannamagwe bingi byasanga mu kusomooza wakati ku sikini yennyini sikini ye ogitwala nga kintu kiri soft nnyo oba kiri delicate nnyo nti akantu konna singa kagitampalingako oba akalishaabu oba kaliki bambi kimwongera oba kimwanguyire okubanga akosebwa olaba omusana obusana gwatasobola kuba nga abeeramu ate kati teebirizaamu ng'ayina ekiwundu ku mubiri gwe

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwazize mtano banafa batuliriza essaawa zozenye za macha agonna ku lwaleero akadde kagocha mu bufunzo wana ku 19:09 nga gakusomerwa Bibahmida. Katikkiro wa Buganda ow'omumbuga Charles Peter Mayiga avudde n'asaba gavumenti bulijjo okusimanga abantu ababeera bakoledde eggwanga ebyannaggwano nga bakyali balamu okusinga okubaziika mu bitiibwa. Ate ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ekya Uganda People's Congress kivudde n'ekisaba gavumenti okukomya okuvangayo okusasula abasawo awamu n'abasomesa nga basoose kwekalakaasa. N'ekitongole ky'embuuka y'ennyonyi kya Civil Aviation Authority kivudde ne kirangirira ng'abasaabaze bwe beeyongedde okwettanira embuuka y'ennyonyi mu ggwanga. Ate bo bassentebe ba disitulikiti, bammeeya, ebibuga n'ababaka ba pulezidenti mu disitulikiti 17 ezikola amaserengeta ga Buganda balaze obutali bumativu eri minisitule y'ebyettaka olw'okusirika ng'abafere n'ababbi b'ettaka bamalawo ettaka lya gavumenti, ettaka ly'ebibira n'ettaka ly'abantu nga bakolagana n'abakozi ba gavumenti mu ofiisi z'ettaka ab'ebicupuli ne bacupula ebyapa ne batunda n'okweguza ettaka lya gavumenti. Ate bo bannakibiina ki Justice Forum JEMA bavuddeyo ne basaba gavumenti okuddiza ebitongole ebyateekebwawo okulwanyisa enguzi obuvunaanyizibwa bwabyo mu buvujjirizo okusobola okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwabaweebwa. Ate kyaddaaki minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa pulezidenti Mary Babalanda avuddeyo n'alagira ba RDC abaali bayimirizibwa ku mirimu okuddayo bunnambiro ku mirimu gyabwe basobole okukolera abantu mu bitundu gye baateekebwa. Amawulire gabaddemu obufunze mu bujjuvu galindirire kusaza fezi na dako nze Bibahmida tamuva ku mukutu tugenda mu inside story.

0: yafeyo ngosobola kugenda kuno ofuna ye mitwalo 10, 15, 2, 3, 4, 5 nosasula ka school fees gwenodda nokola nokola pulapula nga tulina pressure nti omwana akyali waka so enteekateeka gwewa bodaboda ali eyo manyafe abakulembeze tetutudde buli kaseera tunoonya ekyanguyiriza omuvuzi waffe obulamu ate nga ne gavumenti ekifunamu
1: so
0: enteekateeka wetuli era gwawuliza paale FM gwasoose okuwulira obubaka buno modifying mu bwongo obwo ofuna okweteeka mu nsi y'obugagga
2: kakati zwa njagala mawejja kukubuzaako kano webeera nga nze ndi musuubuzi okugeza ndi mukinjaje ndina lufula ndi mulufula njagala enkola eno enanyamba etya nange nsobola okuganyulwa mu nkola eno oba ndi musuubuzi ndi mukikuubo nsobola okuganyulwa mu nteekateeka
0: omusuubuzi yenna yina wooli ogenda kufuna mukobere mu lufula naye ate tulina n'enteekateeka era ejja ssente enkalu mu ngalo z'abantu ngalo z'abannayuganda kubagwe magini nga muomusajja nga atema nyama n'atema enyama n'agikwatamu n'engalo ate namala n'omuwa ssente n'akwata ne ssente n'engalo n'akudiza balansi omuntu nga n'akwata ku kintu kyokulya aye namala n'akwata ne ku ssente ssente ezo ziyita mikono mingi ssente ezo zitambuza enkalu zitambuza obulwadde kati n'enkola eyaluka pe gyetwatandisewo ne union transport alliance akasente tokwata ku ssente enkalu ofuna ebintu essente n'osasulira ku ssimu yo yenteekateeka eyo gyetwaleese so gwe ali mu kikuubo ali mu dduuka lyonna lyonna ogenda kufuna app eno yaluka pe naawe abantu batandika okusaba ebintu mu dduuka lyo ate ne ku platifoomu yaffe abalina ebintu ebingi tugenda kuba w'omwaganya okubiteekako okubiranga abantu babirabe babisabe ate gweotunde ofune ngaotudde mu dduuka lyo tolinda agenda kujja kukonkona ku dduuka nti abeeno muliwa nedda kwata simu yo abeeno muliwa kigenda kuvaawo otandika okutuna ngaotuddeawo mu dduuka lyo
2: mukulu kayongo okujjako mpozi ngaolina kyoyagala okusaba mawejja oba akuteeke ku lukape oba akuyambe ki simanyi
1: mugambe ngenda kujja nteeke ku lukape kalekalekale okay bagiyita Pal FM 10.7 ekkula ery'omuntu wa bulijjo ekyo kye bayita news hour abali mubitundu by'eggwanga ebitali bimu tubibaza okubanga kwe muli ali atya musajja wange kasule mudasuru ekiteetika mwebe bumba kalye kasubi webali kubanga kwoli kumutogenda maaso nokubanga owuliriza jonina nawadde njogera ne jjajja nga mubuuza ku linnya eryo erya bumba kalye nagamba erinnya eryo siri erya abubeeka mwebe si eryafuula bumba kalye kale n'ebirala byonna nga webigenda maaso nokuba nga bitambula njagala kunoonyako wano ku kanamwanje Benoni Kamara mu bitundu biri eby'emukono ambuulire kiki ekiri obuuyi obwo ate tusobole okuba nga tutambulira ku PCM

0: Saidi jasibyeke bintu ye saidi emoloka jezita.
1: Eriko ne breki ye. Tasobola jacks.
0: Tasobola jitukako. Breki yobu tasobola okugulu tasobola kutuka. Amaguru gonaga tadde saidi emu. Chokali ku speed ye awaguru dala.
1: Alimu.
0: Kati wakona kamenje ne bagamba kabadde kamenje. Akote kaba kamenje oyasana kufa.
2: Omuwaddeyo. Nilola lero tenda bye nenda bawano ku traffic ku bitala. Ewandege yao.
0: Yeah.
2: Banange ababoda boda simanyi na kumanya. Ebitala biba bitaddeba no tebanaba kugwerayo. Mm? Abatufu bo kuitawo. Yeah. Okitegedde yeah. Nga abalala balumbye
0: dda. Bebasibya ate. Bebasoka yo.
2: Obulamba bana Uganda simanyi nga bali mmatiga.
1: Obulamu bwagwawo dda.
0: Naye banange, stay alert, slow down, stay alert, arrive alive.
2: La haula, nenga bila bili wafu wano Uganda.
0: Wano wenyini,
1: tujira wa hiyo sawa ya kuhini.
0: Wano wa Uganda.
2: Ene yama traffic omuntu na baba isi.
0: Aba isi kwa, webali nyo.
1: Echigele chima, achijinda ati waguru. Akatuza
2: mukana kama. Bina wanda tarina kupichibili endo.
0: Ana maguru kekali saidi emu. Oroyo abaji fugate. O akuitaka hati yango wa traffic.
2: Nedda.
0: Ochiraba?
2: Nedda. Nedda. Chiraba. Hawla wala kuwa taila bi Marika ni waka jiwa
1: kati nze katugambe kare nze mvude waka mkoze ulichibu mwami wanda hey. Wachagambye simvude na yombye no mchala kare nze mwambi asija tuwala bizibu kukubu nze kakanye sanzo mtu wati kukubu
0: wati kukubu
2: chabudala kati katemanyi mtufu na mchamu
0: iii
2: omtu wa mchamu ajana kutomera
0: gori ulunji olio mchamu ajana kutomera Ochimani oyo musajja akona ako mukonyo kamoto katano wekat natomeze moto kezili awozo na
2: kuba yenyini ajude
1: ye muzibunga ye
2: yam azitoye nebiri mulita tumanyo ba misumali obabichi
1: atoyiza kumanya
2: ne aba traffic bafe na babongere mu kumanya
0: abakwasi samateka mu Uganda che kintu ekikyasinze obuzibu
2: Chokolo so baraba kubulimu obutaliimu makulu ne bayimirize motoka.
0: Na kuyimiza na gambo olina akatala akatasani de kubera ku moto kayo. No kutina no gamba banangu nayo gera bichi.
1: Emotoka yedduga.
0: Emotoka.
2: Ne ba traffic. Ne abasajja baba bayitako babalaba
0: nagenda.
1: So ogendo hajati ogendo okusanga oba opima ogendo tunula. Era neje tubadde je tusokedde mfundikidde era ngamba abantu obuzibu bwaffe nga banna Uganda fefe nyini abantu fe buzibu. Because tuganya okutuganya ensi etambula yetu lage egenda ne ate fe tugiraga nti ogenze nnyo fe twagala sigalako mabega.
0: Fetu
1: sigale mabiga.
0: Atenge nsiye tambule genda maso.
1: Bochiza katinga bochi kuwata no chiza kumagara. Jwali wa magara ji agatege dente moto kazi chuse. Nebadete vyuma mugara jiza hawe. Ebisano kula kweze moto kazi.
2: Nebadete wa enchuka chuka
1: weze. Nebadete wa kuwata wa makanika bawe.
2: Abatana wa kutendeka. Nebadete wa kutendeka.
1: Nebono na
2: atebino.
1: Kati hati no utanga bali inga bo wali wabagenze na ebo nga tebagara kufawe bali. E moto kaji yali asiba Datsani, siri ugundi, Datsani. Miaka 1998. Umani yafuna, bo aletane kwenye moto kaya 2018.
2: Hey. Nemo kupazi mugenda baba angula.
1: Tuba angula. Tugeza akira. Tuba
2: angambi enti. Wali wo dede chinti wa yugira kwa last week.
0: Baba de tuwaba deno mkoro.
2: No msomo.
1: No.
0: Tuwaba deno mkoro. Kwa mpira. Nga mkoro kuno chikende lewa. Chia kugata zigara jizo neziri mkoro. Ida tuwata andisene. Zaba de makumi
1: avili.
0: Zanyo mpira. Na ye nyingi koku singa kawa. Kati tugeza ako zigata tubabangule
2: mubalagenti sibuli moto kanti okanikanga bobadde okanikeri
0: kube meruka zichuse mbere chuse
2: ne atene ebikabye moto kabyawufu eno bajikanika lwalo ne bajikanika lwayo
0: bajikanika bwayo Atena wajikani keno, baba wakugumungeri ya
2: wena wana wakugumungeri. Bate ndekebwa.

ekyokusatu tutunuulira maani l'ayaati alkarima ensonga lwaki essuula yakka kubanga Quran eteekululwamu emiteeko ebiri sababiyon wa ibtidaiyon waliwo ebitundu ebyakka mu Quran nga waliwo ensonga ezibaddewo oluvannyuma Allah subhanahu wa ta'ala nassa essuula oba aya ez'enjawulo nga bulaba abasa mu ntandikwa yaayo ne wabaawo ekitundu nga kye kisinga okubeera ekinene mu Quran nga kyo Allah subhanahu wa ta'ala yakissa nga ayina by'ayagala okututegeeza atuwuliriza omulungi kakati essuula eno erina ensonga enkulu ziringa nnya oba ttaano zeyatunuulira nga tetunaba kutunuulira mihwar hathihi ssuura alkarima ensonga nkulu essuula eno kwetambulira singa omuntu abuuza n'akugamba nti ye essuula eno kigendererwa ki ekikulu ekigirimu bw'oba ogigasse ekyawamu kinyusi ki ekikulu mu makasidi ssuura kubanga essuura eteekeddwa okuba nga erina makasidi erina ebigendererwa naye kigendererwa ki ekikulu mu ssuula eno ekinyusi ennyo ekikulu bw'oba otunudde byonna ebigirimu kigendererwa kikulu tahdhiru linsan min alightirar wa nisyani yaum alqiyama kwekesa muntu kutwalirizibwa bulamu bwa nsi eno nebyo byonna ebitwaliriza omwoyo gw'omuntu okubeera nga tatwalirizibwa nansi n'alowooza nti ebigiriko byonna byaluberera neyerabira nti waliwo eyamutonda era eyamuwa ebyo byalina byalabanga ebikulu birina eyabimuwa era agenda kumuzuukiza amulamule okusinziira ku butya bwe yayita mu nsi muno na butya bwe yakozesa ebyo ebyamuweebwa nga bimuweereddwa olw'ensonga ey'okusinza Katonda we okusinza mukama we yamutonda ey'ensonga enkulu kakati ekitundu ekisooka essuula eno kyetunuulira ali eyatuwuliriza omulungi essuula eno eraga entandikwa y'olunaku lw'enkomerero butya bwegenda okubeera entiisa yaalwo bayaanu ahwali yauma alqiyama bayanu ahwali yauma alqiyama essuula ennyonnyola embeera y'olunaku lwe ebitiiso ebyentiisa ebigenda okutuuka ku ggulu n'ensi ebigenda okukyusakyusa ensi ku lunaku lw'enkomerero songa eyo twagyogerako ekyo nga kirabikira mu aya eziringanga ttaano mu ssuula aya esooka paka ku aya ey'okutaano kyekisooka ekyo wama yashabuhu min taghayurat kauniya adhima n'ebigenda okugoberera entiisa eyo okukyuka kw'ensi neeva mu mbeera yaayo yauma tubaddalu l ard ghaira l ardi wassamawaatu olunaku ensi lwegenda okukyusibwa ebenga teri mu mbeera gye tugirabiramu olwaleero n'eggulu nalyo nifune enkyukakyuka ey'enjawulo ku lunaku olwo.

0: nti nyinyonyola wajibu ne farala za wudu wajibu ne farala za wudu Anisha
1: wudu ina wajibati ina farala nenge bintu ebi ingiragana wajibu adagala njalo wakati webigambe ebyo
0: nyangambe nachongedeko ndi za wudu
1: anti kati yagala ku enjawulo webigambo ebyo byebimu esola ya Isha teka katako
0: teka kata
1: eri wajibu eri rifaraba biingiragana ebyo bigambo neto za gantu nayo wajibati lwudhu ne faraidhi lwudhu byebimu
0: Okay. Nanti kati abadde agala kumunyonyolako byebiruwa
1: kakati bwe tubanga agala tugende nga tunyonyola wajibati lwudhu twetaaga okubona akadde simanyi oba akadde katumala akadde kakola bulungi
0: n'akadde ndowooza tugerengeri gyekiri nti kino kidda buli kiseera buli kiseera tusaala tufuna wuzu kakati ayagala nnyo ndowooza twandibadde tumuyitira mu kwekala ebimu nti kino bw'okireka wuzu eba tetuuse kino oyina okikola kino kino oyina okireka bukino oba tokikola tokikoze wuzu eba etuuse
1: twali twakola ensonga ezo nga twali twaziteeka mu layini nga twagenda tuva kimu netusooka kusuna arukan lwudhu netuvaayo netugenda ku wajibati wudhu naye kale katumuwe tewali buzibu kati muzimu ku nsonga eziri faraba mu kufuna wuzu nga zikakatako nga zo zawateeka ono zikola enamba ono aniya
0: okay
1: so sikugwa bugwimazaawo nonaba mu ngalo nonaba mu feesi
0: n'ogenda osala
1: ateekedde okuba nti kati nfuna wuzu ngenda funa wuzu ghusul lwajihu kunaba feesi naye okunaba emikono paka mu bukokola nakyo kigwa mu faraidhi lwudhu kati noteekako n'okusimula ku mutwe masihu ras then n'okunaba ebigere byombiriri ng'ova ku ddyo nodda ku kkono kati newajja ne tartibu okubiriranisa
0: so si kusooka bigere nti emotoka wejjira nga nziruka
1: olina obiriranisa n'ekirala okubanga tewayita watiira kasi okuliranyisa okudiriŋŋanya okudiriŋŋanya mu layini nti weva mu feesi nzira ku mukono gwa ddyo weva ku gwa ddyo nzira gwa kkono okuliranyisa si kwe kunaba feesi ate nemusooka mudda mu mboozi feesi neekala n'ogenda ku mukono ekyo baita okuliranyisa
0: oyina bikola nga mulundi gumu nti nfuna wuzu
1: enootoba lumu n'okala lumu
0: so si wano obadde okyali mu feesi okyagira bwoti n'okwata kasimu n'olyokweyogera n'otandikira ku kiyungu
1: n'odda kugulu biteekeddwa okuba nga biriraaniganye amakulu anaafuna wuzu kiri waajibu ottoba yenna lumu ng'emikono ne feesi bikyali bibisi n'ebigere bifuuka ebibisi so si agenda otuuka ku bigere nga feesi yakaze dda olw'akasimu ke yakuttemu wakati awo nina okuba nga biriraanigana
0: tweyanze nnyo omudala tweyanze ge imamu era Anisha abuuza ekigambo nti imam batugamba nti Kurani yakkira mu kiro kya Lailatul Qadri ate nga ekiseera kyekimbagamba nti ate aya yajjanga okusinziira ku kibaddewo kati abuuza nti kyekituufu
1: Allah tugamba mu Qur'an nti inna anzalnahu fi lailati lqadir mazima ddala Qur'an eyo nagissa mu kiro ekyokugera Qur'an lkarim yakka emirundi ebiri era byonna nga babyogedde bituufu ekigambibwa nti yagissa mu kiro ekyokugera mu lailatul qadiri kwe kuva ku lawhi mahfuz olubaawo olukuumibwa mpaka ku samai dduniya eggulu lye tulengere liri wano ku nsi ekyo kyaliwo mu kiro kimu yonna kwa ujumula jumulatan wahida yonna lumu nga bw'ogiraba yaggibwayo n'esembezebwawo

0: ajiulira land question.
1: The land question,
0: media,
1: yes.
0: The land question, offices bazitonze wo eno ezamanyi nafunafu kuba LOC RDC tusigala tukiriza nti ekizibu ekyo kirabika tebannakikwata wali kiwundu wenyini nyini.
1: Kyobana badenda kubuuza nti bwe kibanga bino byonna tubirabye ebivaako entata mwe ngaba namateeka naddala mbajja aina ne kitongole kitunuulirira ddala kukugonjola n'obutakkiriza nkaayana kusajjuka muyingira mutya mukola mutya
0: mukuyambako
1: mukuyambako
0: nafu kukwata ku kizibu kino kireme kugaziwa nze nade nakugambako banda kugambye nti na practicing damateeka emyaka giri gisoka mu 10 opracticinga kwe kugenda mu koti era ng'emisango egisinga obungi emyaka gino gyonna gibadde gya mataka amataka ogenda okulaba ekizibu kifuyira ddala eno kitandikanga inheritance ebyobusika entalo za byabusika nebifuuka land problems nga mulimu ba third parties abakozeki abayingiddemu obanga famiry ekyalwana mu inheritance okulaba nga ebira settled naye nagenza okulaba experience yange yebbanga lino lyonna nga ate ekizibu ebizibu byongera kukolaki
1: byongera
0: kusajjuka bano bo client wo obadde omutwala mu kooti bw'owininga omusango omu wakati wa famiry yonna nga emufuukira ki
1: akayinja
0: mungatto aba tebadde amukwatagana famiry oluusi yeeyabuluzaamu waliwo abali tiimu ono client n'abali tiimu eri enakuwadde nti yawangulwa naye nabira ddala nga twetaagayo kati ekintu kino engeri gye nalabamu gye tandika okusensingamu ettaka lino ddiraba nga ndaba ettaka teriri just property kyekintu ekyetaaga ngaolaba abantu bakirinako emotions bali people emotional attached ku ttaka tebaliraba bulabi nga omuntu waakiri ayavuwala abeera omwavu naye nga akataka kekakola ki
1: weekali
0: wali tugamba naye ndowooza nensatolinga okusobagana we kubeera nga kuzze tukugjeyo mu mbeera ziri ate ezongera okusajjula obuki
1: obusajjusi
0: kwe kuvaayo n'ekyo ekitongole ekitandise kati tulina emyaka ebiri in existence naye nga most of the problems wotuuza famiry ku ofiisi yaffe tutuuza abantu famiry zijja nga ziri mu bwetaavu bw'okusigala nga ziri
1: bumu
0: naye ekintu kino kiwundu ddala mu famiry kati mu kujjamu kwe kwagala okukwasaganya ensonga zino nga tutangira nnyo abantu bano okuzigaziya zitandikira ku famiry level bwe babanga byabusika byebisigadde omuntu teyaleka kiraamu n'owulira nga waliwo watandise okubeerawo obutakkaanya abantu mubakomyawo mangu kubayambako asistiremu okutuula wansi ne mubagayidinga ng'amateeka bwe gagamba nga famiry ne basigala nga bali bumu ate nga ne kino bagayidingibwa nga kiwedde awo we nakyusiza obwanga ne ŋŋamba nti kooyo okulaba famiry emisango tugiwangula naye nkooyo okulaba famiry nga ziyulika nga kinnakuwaza ekyo nina incident siringa ssatu nze abantu bantuukirirako lumu nga baluganda babiri naye era baamala ne beesajjula mu kooti ne tugendayo omu n'awangula era n'atwala portion ye bwe yagitwala yafa agikola ki ng'agituulako agezako gituulako era nga balwanagana muli tojja kutwalawo njadde kooti yakuwaddewo naye tojja kutwalawo
1: ne batandika okutinga
0: kooti zikoze omulimu ate era zikyagukola naye ziri overwhelmed ebintu biri too emotional kati baateekako bagamba nnyo nti buli any family related land matter esooke famiry zigezeeko ziteeseganye awo wetubulamu okwasisitinga famiry kweno stage kooti zeegamba oba n'abantu nga tebananagenda wa genda mu makooti
1: kyobala mbadde njagala kubuuza kanso mbajja nti singa ensonga zino zituulwamu ne muzituulamu ngammwe
0: ngaffe ba ofiisi ne famiry
1: tugeze mu bannamateeka kale tugeze obayambyeko n'ekitongo ne mediation ziriyoku yes ne mulowooza nti biwedde muba mwakabimaliriza oli naga aa twali tukize ngenze mu kooti kooti abatuulako mu nsonga zino mugamba tugende twesangeyo obaoganya okugoberera bino kigwira wa
0: kati mukutabaganya kuno ku level eyawansi nga tetunagenda mu kooti

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Hal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: nana habu mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo vamonu saisai obu gaiza rudarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sezo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusu mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سمعيدا على الفيرم الكل يوم Okutandi kila kungudo ze chibuga Kampala na bulika nyumiru kasi yuna Okufa kunsonga ze gwanga sema songa Okutuki la dala kumuza nyogo mwenyevu na mutiko wikuwa fudembe Uwa wakati pelikiti ya umusano ugwe mimura Ngori weka mchibinja Uwa mwendawa mungi gwanga Nga weba soguli zako Uwa ngo timia bukofu kubigenda maso mgwanga Amaso mga feti gebaka Radio yo tesidika Radio yo terimba Ilati linza nsonga yuna Ebe kudewo mugwanga chikumu savu katunyeze mwenda Pal FM ekula lyo muntu wa bulijjo
3: Okay bajita Pal FM chikumi mu musamba kamuza mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo akiriza nkujukize bana fe aba Fugo Stoves Uganda Fugo Stoves Uganda bakuletedde ebyoto ebifumba nga tebikekereza ekyenja ulo kibirina tebireta mukka ebyoto bino omuli ebikozesa amanda baline ebikozesa enku baline ebikozesa amayinja aga volcanic okono kosa nebikozesa sola bakola okuva ku kyoto ekyesiga erimu mpaka ku kyoto oba ku byote binene ebyamasiga amanji bakola ebyoto ebiva mu kifo kosa n'ebyo ebitasituka kale nibakuganti bekwate bajage na masoro kubanga bakolera ekyoto kyenyini kiwetaga bakola ebyawaka bakola ebyamasomero bakola ebyamakampani okununga kwotadde nebya marwaliro ojja basanga mengo bajja basangibwa walikira basangibwa walikira ku Mamerito Road mu masoga Kisiga Road au wenyine osoro bakubira ku ene simu edi 0 musanvu nkaga musatu atano musanvu 0 mukaga 0 musanvu 0 musanvu nkaga musatu atano musanvu 0 mukaga ne 0 musanvu 8 satu 14 atano 8 abiri mwemu okumanya ebisinga ujja kuba obakubirako banafe abakasawo Islamic schools bategeeza abazadde mwena nti okuwandika abayizi kusomero lino oba ku masomero ga kasawo kugendera ddala mu maaso kuvirira ku mutendero gwa nursery primary okunonga kwotadde ne secondary bagambe ebyeddunya babitwalira ddala ebyensi ebyeddini babitwalira ddala nga kintu kikulu sokanga ate n'ensonga z'ebyeddini ya bazisimbira ko ddala amakanda basomesa arts and sciences okunonga kwotadde n'ebyemikono bayigiriza abaana okusiba enviiri babayigiriza okufumba babayigiriza ebyobulimi babayigiriza okutunga ebyokuzimba okunonga kwotadde n'okuwayalinga amasanyalaze ojaba kubira ku simu zine simu ze nkuwaza aji kajaya Kasim aji kajaya Kasim oja kuyogera na ye buterevu esimu ye 0772 kinana munya abiri munya 55 0772 kinana munya abiri munya 55 ne 0702 anamusatu 04 12 0772 anamusatu 04 12 oja kuboyogera buterevu ne aji kajaya Kasim bajita pale FM 10 mu musambo akawumza mwenda ekura eri umuntu wa buryo nze muzukuru wajeje buda kayongo Hakim indine muna mateka kanso mbajja Lukia tutunulira nsonga za bya mateka lera makanda tugasimbye nyo ku byobusika kubanga bisuse okuvira ka bantu okutingana no kuleta enja ukana mu famire oba mugwanga okay kansomba jani nawe njagalo ntware ani afuna kubyobusika bino era afuna ki awo njagala ntware kubanga osangoli ainetaka obaba balekere taka naga nti a okuva na wano una wange wano na wano wa mama gundi abana baza alibwe jindi eno temuja kufuna kata wenjagalo ntwali ani afuna kubyobusika era afuna ki
4: neyanzi zanyo neyanzi ke mami kayongo katutandike na nebyo ebyobusika bino babifuna bati ebyobusika omuntu nga afudde waliwo abaleka ebiramu omuntu nga awandiise ekiramu kye awandiika ebyobugagga bye byayina n'awandiika abaana be oba abakyala be oba abantu bonna abalina okubifunako era n'abibagabanyiza kati abamu babifuna bwe batyo mu kiramu oli bw'aba takoze kiramu amateeka gakolaki gakuyambako
3: okubigaba
4: okubigaba era oyo gagabira ddala nti bw'abeera mwami nga yafudde n'aleka abakyala oba omukyala ku by'obugagga ebyo ebyogerwako omukyala we afunako 20% ku by'obugagga yali 15 niwe bagenda okukolamu enkyukakyuka mu kooti amini mu kuteeka nebongerako 5 abaana bwe baba weebali bo bafuna 75% olw'omusika n'afuna 1% omusika ayinza okuba oyo gwe balonze nga famire omusika omulala y'oli gwe bayinza okuba nga balondera mu kiraamu era afuna percentage eyo eya 1% kati n'abalala bano ababadde badipendinga oba kyeki mu Luganda
3: ababadde babeerawo naye
4: nga nga balya ku muntu oyo yababeezaawo mumu mwinza okubeera maama w'omugenzi oba taata yinza okuba maama wa taata yafudde oba taata we nga mutuufu abadde adipendinga ku ki ku mukadde oyo oba omuntu oba taata abaafudde ate nabo balinako 4% erire etteeka ng'omuntu tawandiise kiraamu naye okkirizibwa nga tonnafa okuteekateeka ebintu bino ne weegabira ki ebintu nga bwe wandibadde osiimye kati waliwo neiba wange mukwano gwange eyo gye tuwangalira ampeereza message naŋŋamba ekigambo wido okukohabitinga ndozaagambye okukohabitinga takitegedde ku bannamwandu bano be twayogeddeko okubanga oli munnamwandu asobola okufuna ku bino ebyogerwako ebya mwami wo ng'afudde twamaliriza bali abannamwandu abaali abakyala b'omugenzi nga yabawasa oba yamuwasa
3: nga bamanyiddwa mu mateeka
4: nga bakuwasiza mu kyaki oba bakuwasiza mu muzikiti oba omwami we yajja n'akyala ewammwe n'asasula bride price bride price mu Luganda
3: n'awa mahare
4: n'awa mahare ya mahare ga luwarabu ne side yeri na yeto so basa sula bright price eyo ebintu ebitwaliwe wakabye bakusalira no twala yo obeera omukyala kasitoba ngosobola okulaga emikolo jo ne nyanjula je bakwanjula bo baje wachaza
5: ne baluwe kakasecho
4: then waliwo namwandu I mean omulala one yabera n'omwami nga ebibyo na tebagenda mu chachi tebagenda mu muzikiti tebagenda wa registrar kwewandisa mu ofisi za government oba tebagenda mu koti naye nga mwawangala mwenna
5: wakiriziganya ne mwana muwala
4: ne mubera we mubadde muzigo gwa mube wakawa mwe mubaddewo ebanga twagambye nti kati kuva myezi mukaga nga constantly mubera mwenna amateka gatandika okulaba omuntu oyo nti singa okeera ku makya n'ofa gatandika omulaba nti kuki
5: ninakwetegeddemu kasumbajja nti bwe giwera emyezi mukaaga amateeka gatandika okulingiza onaalabika nno yajja kufumba
4: tebakyayagala obudde bwabakyala abo bwononeke nga bwegyalike emabega kakati ate situmye bantu genda kugoba bantu baabwe nga bayuziza emyezi etaano naye bw'obanga ekigendererwa toyagala kubalaba nga bafumbo ekyamazima ebbanga eriwe ligenderera ng'obeera ne mwana w'omuntu kiba kigenze wala n'abakyala gye bali ennaku zina beefunira abaami temugenze babawo oyo badde n'omulenzi wo obaba omusajja wo olowooza byampola mpola ebbanga ligenderedde ate nomala n'ofa nga gwe munnaye gw'olina kukiddako kati obeera namwandu so okwanukula mwami ddamulira weyo waffe kasanje jandira kitundu bakiyita jandira mwetwangalira mwami ddamulira ddaani okubeera n'omukyala ebbanga kasitalisukka myezi mukaaga ne mugenda mwaka gumu ebiri esatu katonda bwakujululira awo kasitaleeta obujulizi ero se mumanyi kitundu kimumanyi nga mukaddaani era batandika omulaba nti mukyalawo era asobola okukola ki okulaiminga ku bintu byo
5: era agabana kineneko nga amazeewo emyaka
4: aba mukyala point yakubanga omuntu mwesanga mu mbeera ne mwetreatinga nga husband and what and wife so abantu abo benzize okusengekera nti omutemwa omuntu asobola okufuna ebyobusika nga bamutadde mu kiraamo ng'ekiraamo bwe kigabye ate omulala bafuna bailo bw'obanga wafata okoze eki mwami yakemu waliwo n'abantu abagamba nti nakola ebiraamo n'atateekamu baana abazadde banyiiga yanyiigira mukyala we omukyala yagenda n'abaana bw'akola ekiraamo ateekamu bana abaasigala
5: bagenda nenyaabwe
4: tebakyali baana bange tosobola ku disinheritinga baana mu kiraamo ki era ekyo ekiraamo kiba kiki kisobola okuchallengingibwa mu kooti
5: ne baba bakulu myaka 18
4: oba mukyala wo kati ekyo kiba kirala abaana akasitaba banga babadde waliwo abaana kubanga bali 18 naye nga babadde badipendinga ku ggwe
5: tebanetengerera
4: bakyasoma bakyalina obuvunaanyizibwa abo baba bakyali classified muteeka eryo erigamba nti abaana abo beerako obaliko eddaani ogenda bba waani abazaala kati n'omukyala tosobola mudisinheritinga mu kiraamo kyo okugyako nga yakuleetedda nti bagamba nti abamu bamanyi okutta babba baabwe naye ng'olina obujulizi
5: ate naba nabwo nti anga nfudde
4: omukyala tosobola kasitabamala omugyayo n'alabikira mu bawido bano amateeka ge balaba abasobola okumuwa ku by'obugagga bwe byolese tosobola kugamba nti tajja kufuna era ezo gurawundi zibaawo nti omuntu asobola okuchallenginga ekiraamo ekyo naki kooti ekisazeemu omukyala oyo asobole okufuna obaolyawo n'abaki naye tuddayo eri nti omuntu ayina eddembe okuwandiika ekiraamu abaana bwe baba bakulu nga tebakyadipendinga ku ye asobola obutabawa kintu kubanga n'ezo keesi nazo tuzirina musajja yambuuza omukyala yambuuza nti nga taata waffe akwata ata ebintu n'abiwa abaana babiri omusajja mu kiraamu kye yali yawandiika abaana be beyawa ebintu ng'awadde n'ensonga lwaki bano abalala ababiri tiyakola ki
5: teyabawa
4: baamusuulawo ng'asimanya n'alwala emyaka yali mukaaga ng'ate babeera si wala nnyo na waka omulala ye yakwata kiraamu n'asalirako abaana alina abaana ana nadira ko mwana omuna ya uzamu ekibanja kyo nanga bichali wakati nagambe ekitundu ekimu kya mwana ogwo
3: wasigadde munagabana ekyo
4: ate kino ekisigaddewo n'agamba temukigabana wabula buli muntu asobola okujja alemereddwa ensi
3: nabeerawo
4: nabeerawo kuba kibanja kyo kyali kinene nnyo
3: ekyo kyo kikirizibwa
4: kikirizibwa wabeeranga abaana bakulu abantu bakulu ekyo gamba mutebagabana
3: ekyo ganti ono muwaddeko kino abasigadde sikibawadde naye buli alemererwanga ensajja wano
4: waliwo ebintu abantu bibalama kati nga bisobola kale okwapulayinga olwaleero ng'omuntu yakafa abantu bakyalinamu ekiwugwe yadde bagamba nti omuntu yandiramye nga bw'ayagala naye waliwo ebiramu ebintu byetuteekamu biramu nga nawe obiraba tebiyinza kukola ki
3: tebiyinza kuwangala
4: kubeerawo oli n'agamba tebajjangawo omuti ogwo ogwambuka ng'oyambuka
3: mutogo temugutema
4: temugutemanga tosobola kubeera eri wansi kale waliwo ebintu byetasobola kufuga waliwo ebikola naye waliwo n'ebitakusobola kukola ki bitasobola kukola ebyo biyinza obutaleetera kiramu kisazaamu naye ate biyinza obutaapulayinga bbanga ki
3: ddene
4: era eventually abantu bamaliriza ne batuula ne bagaanayo waye yadde ekiramu kyagamba bwe kiti naye era kati tutandise okufa abalala bajja kujja batwalewo oboolyawo tugabane akaliwo
3: buli omu yeeyiye
4: buli omu yeeyiye
3: waliwo kali kembadde njagala onzigireyo fine tukitegedde bani abateekeddwa okufuna ku maali oba mu kiraamu bani abateekeddwa okufuna naye ekyebuzibwa bafuna ki awo sitegeddewo
4: anti nakugambye ebyobugagga ka tubibalire mu percentage 100% 10 omukyala ayitibwa omukyalawo oba abakyalabo bajja kugabana 20%
3: ku byobugagga
4: bo abaana bo bajja kutwala 75% ebitundu 75 ku 10 naye ng'abaana abo bajja bitematema
3: bagabane ensanvu mu musanvu
4: yes ensanvu mutano
3: ensanvu mutano
4: yes kati omusika
3: yadde y'omu ku baana
4: ayinza okuba y'omu ku baana era bamwongerera 20%
3: agabana eri ensanvu mu musanvu ne bamwongera n'eno 1%
4: eyo bagimuwa olw'emirimu gy'agenda okukola egy'obusika akyagedde so ejja neyeyongera ku ki
3: kukinokyagenda
4: okufuna bwabanga omusika abadde mwana then ne bano abalya abalya ku mugenzi abadipendinga ku mugenzi ayinza okuba adde alina taata we oba maama we oba jjajjaawe oba relativu naye nga relativu oyo
3: abeerawo ku lulwe
4: ali abadde asavaivingira ku ye kati etteeka libawa that 4%
3: okay tweyanziza nnyo tweyanze ge kansawo mbajja waliwo akantu akalala ke mbadde njagala onzigireyooko mulimu abazadde abawandiika ebiraamu naye nawandiika n'atagaba maali naye nawandiika n'agamba Musa tafuna ku maali yange n'aleka nga yonna agirambise bulungi bw'ati naye nawandiika mu baana bange gundi tafuna ku maali ate natawa nsonga kati omwana n'addukira mu bakanso mbajja neyekubira enduulu
4: omwana yenga mwana aba musajja
3: akuze ate era asigala mwana
4: anti nakugambye luli nti omuntu obulungi obuli mu kuwandiika ekiraamu mwami ake nti osobola okugaba ebintu bwe
3: nga bweyagala
4: okola ki
3: nga bweyagala
4: nze experience emu nali mu lofaamu emu yasooka okunkozesa kati lofaamu nene ddala bulungi nnyo ebintu byonna onaasonyiwa ku mpewo kwegenda okukyogera ebintu omugenzi yalina properties nyingi amataka mangi nyeeyo luzira potbell bina ebintu nga bingi nyonyo abo abantu abafunira ddala properties mu kusooka ayina abaana 9 abaana ababiri bali wano abaana 7 bali mu nsi
3: zebweru
4: yakwata ebyobugagga bye n'abigabira oba byalinga 3-4 ebinene ddala obulungi n'abigabira omu ku bakulu ba kingdoms ezimu emu ng'agamba mutalimuwadde nga kingi weeyo kingdom wabula limuwadde nga muntu mutori yale yayagala nyochi
5: enoneyo
4: enoneyo nakwata property endale yali enene mwe yabeeranga najiwo omuka omuchala yali mukaddawo nga afumbe mmere
5: kuchalo
4: kuchalo naye nga yamujanja kale nga abeera mutwalire mmere
5: amuletera yakantu
4: bange waka yabeera nakwata kazali bbiri
5: lazimu
4: ne nyumba eyo nga nene danaga manzi wadde katugeze erinya nakaiza nanyonyola omuchalo oyo afumba emmere wali olw'ensonga nti andabiridde emyaka musanvu
5: era mbeereddewo
4: omukyala naye yali mushoko ng'ebintu babimusomera mu kiraamu nti abirina kati abaana bali ne baagala bajje bakyalenginge ki
5: ekiraamu
4: kubanga boyi abawabya mu nyumba mpale makanzu bintu kubi teyabawayo kintu nti nanga bantu bakulu they could not succeed nga tebasobola
5: kukyalenginga
4: yes yakibi abigaba muntu mukulu abagambi nabaweerera naye temwansasulamu kunsuulawo ebintu nange kambigabenga bwe nsokoze era bwe yabigabeera ni buli omu n'atwala bwebeyawa buli omu n'atwala so okukola ekiraamo kino kintu kirungi nnyo naddala ng'okyali soba
5: tolindangaokyategeera
4: bulungi nnyo n'okola ekiraamu n'otemaatema ebintu byo nga bw'oyagala bigabanwe kitutaasazira entalo ze twasoose okwogerako nti famire mu kifo ky'okuyulika ate buli bagamba ntaata yeyagamba awo ate tukola ekyomufutu n'amukuba oba tunaamuyombesa nno naddala bw'aba mmye omwana n'ayogera ensonga oba musajja sagala tukose ekigambo omwana kubanga kiba kiraga nti twogera na ku baana bato abaana bato abo betteeka libawa tosobola kuba disinheritinga mu kiraamo kyo naye abasajja abakulu abakazi abakulu omuzadde ayinza obutabawa ate nemulemererwa okukyalenginga
5: omuzadde asobola nti gundi simuwadde olw'ensonga ekibanja kye nasooka okumuwa yakitunda
4: kale ayinza otteekawo ensonga ze nefe kasita oba ngaoli musajja mukulu osobola okweyimirizaawo oli mukazi mukulu taata yaba n'ensonga ze
5: bagakitakuwadde
4: kati it is best kale kiba kirungi ng'omuntu yenna omuntu omulamu ng'alina ke yeekoleddewo yeeteekereteekere embeera eyo
5: okay tweyanziza nnyo tweyanzege kanso mbajja katusooke tufuna obubaka buno then bwe tukomawo ate tugenda tutandikirawo tujja kujjako n'eyo gye muli mubeeko ebibuuzo bye mubuuza essimu mugiwandiike eri 0759 079 0705 079 0700 ne 0782 3666 tusooke tufuna obubaka buno bwe tukomawo tutandikirawo
6: kwanjulye munnabyanjigiriza era omusomesa omukuukuutivu Alhaji Yakubu Mwesigwa akuleetedde essomero erya Island National Primary School ematugga ku luguudo lwe Ssemuto essomero lya kiro n'abava ebweru ly'abaana abawala n'abalenzi lisambisa amagulu abiri era nga liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abamadiini abalala muwanirizibwa abasomesa batendeke bulungi ate nga basula ku ssomero endabira y'abaana nnungi nga ne security yeesigika school fees zisoboka n'omuyizi omufalisa agusanga ku ssomero essomero lina n'ekisaawe omuzannyi lw'emizannyo okuwandika abayizi kugenda mu maaso awo ku ssomero buli lunaku okuva ku nasale okutuka kibina ekyomukaaga Island Nasland Primary School lisangibwa matugga ku mabanda kilomita emu ku luguudo lwe Ssemuto nga wakava weboleza emmotoka era nga liraanye World Heights Senior Secondary School okumanya ebisingawo 0705 78 982 oba 0772 64 83 oyogere ne direkita yennyini Island Nasland Primary School ematugga ku lw'okutendekera omwana asobole okuwangula ensi
7: Island Primary School lyokugamba amazima
8: omanyi kye weetaaga
7: Oh yeah!

0: Wabula abamaka gange kati basanyufu okuva lwe twazuula ekizigo kya mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly. Kizigo ekikolebwa n'okwegendereza n'omukwano omungi mu bibala eby'obutonde ne kireka olususu nga lugunvu ate nga luweweevu obudde bwonna. Kiri mu maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Mulungi Herbal Perfume Petroleum Jelly kye kizigo ky'abalungi.
1: Oyagala okutandika faamu ye y'enkoko, ey'embuzi, oba ey'obumyu. Ku Gawa Agrofarm tusobola okutendeka engeri y'okutandika faamu yo ey'enkoko, embuzi n'obumyu. Tusobola okuwa obukoko obutandikirwako obw'olunaku olumu n'okweyongerayo. Tusobola okugenda w'ogenda otandika faamu yo ne tukubuulira ngeri ki gy'osobola okutandika faamu yo obulungi. Tutuukire leero ku Gawa Agrofarm ku faamu yaffe eri e Gayaza Nakasajja, oba tukubire ku noti 2 0 0 9 5 6 5 Nsambu mumunana oba noti musambu munana musambu ama kumi abidi kumi na musambu abidi tandika famu ye yembuzi obumiu ni nkoko ni Gawa Agrofarm chwede ite chikakasibwa kubomu kaka ngine kuzomu zi kumi oktopa wamanesani ngine kuzomu zi kumi na rumu fongiza kukule Wopal of Africa Radio wajiwa kaka uwo kakurakuranya kusigali na mabega kumono ndiguno tukenda mumazo mujitu some mujitu ige kusaka magezi mujitu ike nunde yukoke yomu mbe ikikereza ukurundi mbuse zorulio wamunente janguni chotunda tusensara katare ukurima nukurunda ukurime mwanyi sakono kugeta kwa mutindo tuliva kubira kukalemu house ukurina na Uganda museum ukutani kanisa wabirizo kumacha paka kaungeze abu somesa banje abu kugumu business ebye nyingiza na katare abu uiva magizi ama kampuni gana chegekore deko gakutuwa kumagizi utandi sotia nebi nkwebida rabi nje nkugambi chuede fungiza tukorine Pearl of Africa Radio tu ingini na mituwa bili joka booking tikiti yokate ngoita ku noti musambu 5 2 10 10 12 awagidwa ship with us banachi ngumu kujile mali okuve China TV1 woman movement events.
2: Hello.
3: Yes, bo mwami mukasa.
2: Mtianeyo.
3: Yono broker?
2: Yenze broker wa mayumba.
3: Bangambye ne nyumba za mwenunjiko.
2: Chitufu. Oyakala abisenge bimeka?
3: Ngabi 3.
2: Bei wajigambye?
3: Bangambye 7.
2: Ah, deda 7 ozali nyamuko.
3: Idwachi.
2: Anti danji je tusigisa ya mulembe. Anti nevali ya chitundu yalinya.
3: Musigisa.
2: Global paints.
3: Mutia.
2: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vinyl.
3: Singa kota kwa bwe.
2: Wabweru tuko sa global weather quarter emulsion.
3: Owa, kusiga je musiga. Ogo mutindo kusashulile sende zona.
2: Guli umite.
4: Global Paint, a reliable product. Uwako guwede, wama lirizo kuseleke msirobe ya shukuran bebizi ho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi. Na yulu gendolu notelunagwa. Umuaka guno, tudamu ukuduka. Tuduka na echigendelelwa. Tuduka ulo kuchu sobulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, biri abiri mumukaga. Uwansu wa mulamu gugambanti. Ukuduka, okusobulo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebizi ho. Ukuduka, kwa angine kuzomweza abiri. Umwezo gomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati over gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwale isatu joka. Ubi mitwale bili na chitundu, gwa linari city ya KFC.
5: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
4: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko luwula mo, duko rashkura nbebizi wa administration block.
1: Iriza makago, kuluma fumbo bulu unje, hirubu ya gaza.
6: Mchalo mubi, akusuza wallahi kutujo. Mchalo anga mubi nga yomba. Ugule kumusuiba shekhi. Mungo kuda yomba la kunu irida. Allah, ugule kumusanga. Nga imbo uima. Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi. Mwa una. Nario kakukuzo vawa. Zine sawo higi doze vdewa. Kivula waluwa basajanga, umusanga kupuru. Eno ganti ya rapi, manubada yudi. Waluwa basajanga basula mumoto ka. Tumalaba hubu kuna. Mboto kwa vinalizo vye mboto kwa mwe pari mwe mwadawe ya mwuzono gaya sura wa sharire limaro chana mwe
1: sakono kukuwe nsumi seze nja ulo mudini kusonga sobo fumbo bizibu chibi uitama
7: aiva mbeseka kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
1: bulilu nukuruwa sande ukufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obo fumbo kura makago isirama marunje.
8: The bigger story.
9: What did you want to
8: cook? Tulambike nsonga mu bujjuvu.
9: Endagaano eyatuukibwako memorandum of understanding wakati w'eggwanga erya Iran n'eggwanga erya America. Endagaano eno enaabaawo gwe mu kulabako bwebanga ateebeewo buzibu ki we buva.
10: This will be dependent so much ku Israel. Israel si mweteefuteefu okulaba endagaano eno ng'ekakata na bwekityo mweteefuteefu okukola kyonna ekisobola okuba nti kigisuula mu nsasagge n'esobola okuba nti egenda kubeerawo nga bwesaanye okuba nti ebeerawo.
8: Nga tukuwa amazima agali emabega w'ensonga.
10: So dina America wakati mu kubeera nti yali agadde nnyo endagaano eno ebeerewo naye ate omwana Baby Ndunya we Israel abatajagambwako ku nsonga eno nabwe kino ekiba nti bwalina we bamulekeramu akalembekeza nti wabaawo woolaba threat. An immediate threat, a clear and present danger. Akirizwa kwa nti responding. Aka waida kukareka wo a very difficult picture. Ntikareka nga Israel echasigala okusula nti so okola obulumbaganyi ate singa bajirumba Hezbollah ina right of response. Kati right of response neba nti buli omu okuba nti asobola okuwolera eggwanga kiba kinaakomaludde.
8: Okuva mu nsonda ezeesigika.
10: Iran yamaze okumanya nti amaanyi ge yeetaaga okukozesa okontrolinga Straits of Hormuz matondo nnyo incomparison ku full fledged war. Teyeetaaga na kubeera na meri nene. In fact abakoze omulimu mu Straits of Hormuz si meri nene, zibadde speed boats zino zijja ne zisobola okukola attacks ezimu nga ziri unmanned za robots baziteeka ku autopilot nebateeka ku obuntu bwayo obubaka nebutwala nebudelivering at good speed.
8: Okuva mu bisenge ebyamakulero g'entalo The bigger story. Ensonga nene. Tunulire ensonga mu bujjuvu.
11: Ne Haji Kassim Kayira. Buli lwa mukaga. Okuva ku ssaawa 5 paka ssaawa 7 ezemisana.
8: The bigger story.
12: Pearl FM.
1: Pearl FM. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
13: Tukwaniriza. Program. Manyo busiramu.
14: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكوي بزا أكوي كميرا كتوم مسام كتوني زمو إندا بال فيم إكولا اليوم متواب ريجو نتي تواتو قوسني برنامج مانيا أوبسيرام تيجون وبكالي صديق إنزاتو دوي ما يجا جيمز إندارو جاري ديو بال أكولا بانغا برنامج وين نجيك توساكو Siri nzeka mu studios ndimu ne Sheikh Yasin Chiwewa director wa da'wa okuvi okusinzira dala ku muziki omukulu e Uganda wano ogwe kibuli era director wa Muzat and Others Tours and Travel ayamba ko bantu okubeera nga abalambika kola emirimu gya da'wa na dala ogende e Makka ne Madina okutuukiriza empagi y'obusiraamu ya Hijja ne Umra ngaitira mu kitongere kya Muzat and Others onako lwaliru biidhinillahi tabaraka wa taala nga mbajjukiza ti programu eno ebeerawo budde bwa kiro okuva saawa 3 kitundu paka saawa 5 naye nga era mbajjukiza nti w'ogisanga ng'ebadde ekuyiseeko osobola otunoonya ku mikutu gyaffe egya YouTube channel yaffe Pearl FM Islamic channel omusomo obeera okufuna bulungi oba ogwa wiiki ewedde nagwe osobola okubeera ng'ogufuna biaunillahi subhanahu wa ta'ala. Kamba twali directi eri omuwalimu abiringa atutola kusala.
15: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ja'al hadhihi al majalis khalisatan li wajhikal karim waj'alha fi mizan hasanatina yawm al qiyamah innaka waliyyu dhalika wa mawlahu fa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilayka al masir. Mwebaza Allah jalla jalaluhu atiatu wadde yom kisomulala kubanga tuchari mbantu abalamu abasa tumisabano kumuwa njagiru ulamu wachatu wadda abirenga tukwe sabiru njibierere walabatu wabanga tufa kumulamu atusaba Allah jalla jalaluhu atukume kumetu atuze mkirize nsasiri abaita mkusomoze woku enja ulo walwadde nsaba Allah jalla jalaluhu abirenga abasusa na abalu waziza tusaba Allah jalla jalaluhu asusa walwadde bamwe abafuu tusaba Allah abirenga abasasira naba fisiza abantu bamutsaba Allah berenga bagumya era mungeri yemu mukirize twebalize ko nokoza ayo zabo Allah jalla jalalu batu siza kubwanguzo bwenja ulo tumusaba nokumwanjagira ngatumugamba nti Allah batu siza kubwanguzo bwenja ulo Allah berango batera mubaraka nkwano janga abampuliriza mukirize tukomye una tino musomo gwa fego tuze tutambula nagwo ogwo kuberanga twajukanya kumanyaga Allah nga nabategeza nembagamba nti amanyaga Allah gano gatuliko ye password mukama wafe Allah gye yatuwa
10: tetuinzo kubera nga tuitamu kubera nga tuogereziganya na yenga tetufunye wakati wa fe kayungirizi yenna kinyuma nnyo mukwano gwangu kubango manyi wawo ino kubera ngo yita kubera ngo tuka ku nsonga jobera ngo yagala naye wano Allah jalla jalalu yategeza mu Qur'ani na tugantu walillahi alasmaul husna Allah jalla jalaluhu gotusinza ina manya marunji na gamba anti amanya ga marunji fad'uhu biha mugakoze simukubera nga mumusaba kwano jyanga kanuge manya gatugenda kubera nga tuita mu kubera nga tusaba Allah jalla jalaluhu sije chuka ategwa na baga tegedde ntegeera isukka kuba doga manyi kakasa anti Allah ino kubera nga ajja kubanga ine tafali ya kongedde ku dini yo jo manyi kubanga ya gamba nabi sallallahu alaihi wasallama atuganti mayuridi bil mayuridi bihi la khaira oyo Allah jalla jalaluhu gwayagalizo kubera nga afuna obulungi nabiranga ina ebirungi byeyongedde ko yufaqihu fi ddin Allah mukenkula mu ddini bwetu batugenda kubera nga tambula na manyaga Allah ne mukirizenso kemba jukize muzata tuwa za travel muzata and others chipina cha mukinansa ngwa mukulama za baganyi ba Allah kubera nga batukiriza ibada ya hijja na ibada ya umra kubategeza mikwano jange nti abana tambula na fe mu umra ya desemba umre ne ya agustine umre ya ramadan mujemberenga mwe wandisa tuberenga tukulente kateka nga tukuchali ate yo hijja kubategeza bana Uganda bonna tito hijja tukirizganya nti yachuka munsi yo nasi mu Uganda muka amateka getuli na gafuga hijja munsi yo na gatugamba nti omuntu anakula hijja ya 2027 alino kubanga mwezi gwa desemba kutuka anga na kuzo mwezi makumi abiri amazo kuberanga asasula emisoso jonna ejimukwata ko mu lugendo lwa hijja tubakubiriza muduke misinde mujje mu ofisi ezenjawulo zitala abantu e makafe ku mzata tours and travel mzata and others we tuli wali ku makai shopping center kisenge namba 38 obo sobola kutufuna ku simu za fe 0705 3952 oba 0752 5573. Abaluganda mukirize tutandika olwaleero erinnya lye tugenda okubeera nga tutandikako balita almaliku ne almalika manya gabiri getugenda okubeera nga tutandikira ku musomo gwaffe ogwalwaleero mikwano gyange abampuliriza amanya gabiri warada ismul malik fi lqurani lkarim erinnya kulaga nti Allah almaliku ye kabaka asembayo wenkomeredde yajja mu Qurani eyekitiibwa fi 5 mawadi omuifo 2-5 Allah jalla jalalu nga ye kakasaako nti ye kabaka yemufuzi owenkomeredde ekifo ekisooka mukama waffe Allah yategeeza natuga nti huwa Allahu alladhi la ilaha illa hu yagamba nti katonda asinzibwa yoyo Allah jalla jalaluhu ataina kirala kimwegattako naga nti almalkul kudus yayina obufuzi obwenkomeredde atenga mu bufuzi bwe kudusi mutukuvu tatendebwa na kitendo kyonna kitali kya butukuvu ebitendo byonna byatendebwa nabyo Allah jalla jalaluhu ina kubanga bitendo birungi natutegeeza mu aya endala mu kifo ekyokubiri erinnya almaliku eryajjira natuga nti fata'ala Allahu almalkul haq yasukkulu mamukama waffe Allah almalkul haq wa mufuzi ddala wannamaddala kitegeeza nti abafuzi bonna abali ku nsi kuno bakabaka bonna abali ku nsi kuno si bannamaddala si baluberera tewali mukulembeze yali abadde ku nsi kuno n'agamba nti nze abantu mbafuze emyaka 3 mbafuze emyaka 12 bonna bafuga

0: nsaasira aw iyasha'i obeera bw'aba ayagadde yuadhibu bilkawli hasan okulagira okukozesa olulimi olulungi yaamuru llahu subhanahu wata'ala ibadahu almuminin kubanga allah alagira abaddu be abakkiriza bi an yatahaddathu bilkalimaati tayiba bwe babasazeewo okwogera ebigambo ebirungi walinati ate nga bya bukakkamu tekiwa makulu gwa omukozi w'omulimu guno okwogera ng'obogoka kubanga bw'obogoka shaitaani eba kumpi nnyo okuyingizaawo ebintu ebiki ebirala agamba nti walinatu fima bainahum wamaa nnansi okukozesa ebigambo ebyobukakkamu wakati waabwe wamaa nnansi ne wakati waaki
1: w'abantu
0: nga boogera nabo boogera ebigambo birungi wali yasusega nti bigambo ahsan ate wanagambye kalimaatu tayiba tayiba ne hasanu twagala okunyonyola abatuwuliriza wano wakati w'ekigambo tayiba ne hasanu
1: nga ndaba amakulu galinga agali awamu
0: gasembereganye naye nga ganjawulo
1: ennimi zaffe zenfunda ku luwarabu
0: zenfunda ku luwarabu ahsanta ennimi zaffe zenfunda nga munaye bwayogedde ku luwarabu kubanga ekigambo hasan kikozesebwa kwoyo ayogera n'alonda mu bigambo byonna ebyandibadde bisaanira najjamu ekyo kyayagala ekisinga ku byonna kyekiri kyetwagula mu puroguramu yaffe eyaggwa nti ekigambo ekisaanira kibaako ne bekisaanira okajjukidde nti bwona oba oyogera n'abantu abakulu ab'obuvunaanyizibwa waliwo ebigambo byotajja kukozesa so nga ate bwona oba oyogera n'abaana bato
1: tekirina buzibu
0: ate wona oba oyogera n'abavubuka kati onoonya ekigambo hasanu hasanu kitegeeza ekigambo ekiri switebo
1: kigwanidde mu bantu boyogera nabo
0: ye hasanu ate twayibatu kyekintu ekya bulijjo nga kyo kimanyiddwa kirungi ya ayuha allazina amanu kulu min tayibati
1: mulye mu birungi marazaknakum
0: byetuba tubagabidde buli ekiriibwa kirungi kyonna allah kiyakkiriza okulya kirungi naye ate si kirungi eri buli bulamu bwa muntu era omuntu bw'atalya ekyo ekiriibwa aba takiziziza buziza nti kyagaanibwa wabula ye mubiri gwe tekimukolera allah kyava akozesa tayibaatu n'atakozesa hasanu kubanga tayibaatu kibamu ekyo ebitondeddwa nga birungi awo tutegerekese shekhe kakati wano atugamba nti tukole twogere ebigambo birungi ate nga tukozesa olulimi lulungi wakati waffe ne wakati w'abantu alwaki allah agambye wakati waffe ne wakati w'abantu amakulu wakati waffe wategeeza mu bantu baffe abatuli okumpi twogere ebigambo birungi osanga omuntu shekhe nga ye ebigambo bye byonna bijjudde kuvuma awaka w'abeera nga tayogera kigambo okujjako ng'avuma buvumi nga tayogera kigambo okujjako nga aboggola bubogozi tayogeraku bintu bya mirembe kati abamanyi batugamba nti wano allah atugaana ate wamaa nnansi ate n'abantu bonna nti buli onooyogera ebigambo ebirungi bino twayogera mu puroguramu yaffe yate netugamba nti ebigambo ebirungi biroga ne tubuuza lwaki biroga kubanga omuntu omusanga ayina byalina
1: nojja n'omumatiza
0: olw'enjogera yennungi n'ava ku byabadde